Magaling umaga, Pilipinas! Good morning, Australia, and hello, world! Ikatulumpot isa ng Hulyo taong 2026 at kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3777. Samahan niyo po ako si Nelsie Girl hanggang alas 11 ng umaga at sana po ay nagkaroon kayo ng magandang weekend. Siyempre, kahapon, busy ang buong mundo sa finals ng World Cup. Kaya ngayon namang araw na ito ay pag-uusapan natin yung bagay na yan. Siyempre, kailangan nating pag-usapan yung mga ganyang bagay na napapanahon. At siyempre, of course, to all our colleagues, Spanish colleagues, so congratulations for winning the World Cup. So yon. And anyway, bago po natin pag-usapan yung World Cup na yan, syempre, handugan ko muna po kayo ng isang hour.

programa at syempre kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3 Triple Z. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. At yun, katulad nga nang sabi ko kanina, kahapon yung finals ng FIFA World Cup. So yun, at syempre ang nanalo sa larong ito ay ang Spain. So yun, congratulations to Spain or to all the Spaniards for winning the FIFA World Cup. Kasi sa inyo po, sa kaalaman po ng iba, ang World Cup po ay ginaganap every 4 years. Kaya sobrang big deal talaga pag nanalo ka dito. Kasi syempre, di ba, after 4 years mo pa ulit makakapaglaro sa international stage. But anyway, let's talk about how can football inspire everyday life? So yun, more than a game, what are the lessons that we can have from the World Cup? So yun, at syempre, kapag narinig natin yung salitang World Cup, ang unang pumapasok sa isip natin, goals, championships, at yung mga sikat na football players like Messi. Pero, alam nyo ba na ang football ay higit pa sa isang laro? So, marami itong maituturo sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa paaralan, at maging sa ating personal na mga pangarap. So yun, ngayong araw, pag-usapan natin kung paano tayo maaaring ma-inspire ng football. Kahit hindi tayo atleta or hindi naman talaga tayo naglalaro o minsan makisali-sali lang tayo. Ha, ako, guilty ako dyan mga ka-filos. Dahil minsan ang pinakamagandang laban ay hindi sa football field, kundi sa buhay mismo. So yun, ano-ano nga ba yung mga lessons na pwede nating matutunan sa football? Syempre, hindi lang ito sa football, and I guess to all different kinds of sports. So yun. First is teamwork. Walang nananalong mag-isa. So sa football, hindi sapat na magaling ang isang player. So kahit ang pinakamahuhusay na striker ay kailangan ng teammates na magbigay ng tamang pasa. So ang goalkeeper, defenders, midfielders, at forwards ay may kanya-kanyang papel. So yun, ganun din syempre sa buhay natin. So sa pamilya, nagtutulungan tayo, sa trabaho, mas maganda ang resulta kapag marunong makinig at makipag-cooperate. Sa komunidad, mas malakas tayo kapag sama-sama. So yun, walang yung mga bida-bida, di ba? So minsan gusto nating tayo lang ang bida, di ba? So especially lalo na sa atin mga Pilipino, mga ka-filos, medyo competitive tayo sa ganyang bagay. Eh. Lagi kaya nga sobrang uso yung ayan ka na naman bidap-bidap. So, but then, marunong din ba tayong magbigay ng pagkakataon para magtagumpay ang iba? So I guess isa ito sa mga reflections natin. So yun, how can we give others chance para magtagumpay sila? At paano natin masusuportahan yung kapwa natin? Ang second na life lesson, Ang second na life lesson, I guess, na matututunan natin sa larong football ay discipline. So yun, ang tagumpay ay hindi biglaan. So kapag nanonood tayo ng World Cup, ang nakikita lang natin yung 90 minutes na laro. Hindi natin nakikita ang mga taon ng training, maagang pagising, tamang pagkain, mga iba't ibang injuries, mga pagkatalo bago naging kampyon. So yung maraming stages yan eh. Even bago ka makasali sa World Cup, maraming mga kailangan mong mapanalunan. So yun, ang lahat nagtagumpay, I guess it's bunga ng consistency. So yun, ganito rin sa buhay, kung gusto nating maabot ang ating mga pangarap, makapag-ipon, makapagtapos ng pag-aaral, o maging matagumpay sa trabaho, kailangan natin ng disiplina araw-araw. So yun, consistency kumbaga. At syempre, isa sa mga tanong ko sa inyo, ano ang maliit na bagay na ginagawa nyo araw-araw na makakatulong sa inyong pangarap? So yun, that's another question na ating pagmumuni-munihan. So the third life lesson from World Cup is never give up after a loss. Ang pagkatalo ay hindi katapusan. So sa bawat World Cup may mga paboritong team na maaging natatanggal. So yun. Syempre, of course, masakit 'yon, pero ang mga tunay na kampyon ay bumabangon. So I think
sanay tayo sa ganyang bagay eh, lahat tayong mga Filipino. So, sa buhay natin, lahat tayo nakakaranas ng pagkawala ng trabaho, pagkabigo sa negosyo, problema sa pamilya, pagkakasakit, mga pangarap na hindi agad natutupad. Pero hindi natin kontrolado ang lahat ng pangyayari. Pero ang kontrolado natin ay kung paano tayo babangon sa bawat antog din sa bawat pagkabigo sa ating buhay. And the fourth life lesson is respect your opponents. Hindi kailangan manlait para manalo. I guess ito, nakakalungkot kasi kahapon,

kasi I think ang daming hate sa internet tungkol dito sa World Cup. So yun. But then, isa sa pinakamagandang tanawin sa football ay pagkatapos ng laban, magkakamay ang magkabilang koponan. So yun, nagpapalitan ng yakap, kahit pati hindi ang laban, may respeto pa rin sa isa't isa. So sa panahon na ngayon, madali tayong makipag-away dahil sa magkakaibang opinion sa sports, sa politika, o kahit sa social media. Pero pwedeng hindi tayo magkasundo ng hindi nagkakasakitan. At ang respeto ay tanda ng tunay na lakas ng pagkatao. So yun, sana, I think marami sa internet na parang grabe yung hate sa Argentina, grabe yung hate sa Spain. So yun, hopefully we are not part of that. At sana kung part man tayo doon, yun, tigilan na natin. Kasi nakaka-stress yun, nakaka-stress kayang magalit. So yun, let's continue to respect each other. So yun, and yung sports actually should bring the community together and not to divide the whole world. Yun, anyway, and then the last but not the least is celebrate wins with humility. So maging mapagpakumbaba. So yun. Masarap manalo, pero ang tunay na champion ay marunong magpasalamat. Hindi niya minamaliit ang natalo, hindi siya nagyayabang. Sa halip, ginagamit niya ang tagumpay para magbigay inspirasyon sa iba. Sa ating buhay, kapag napromote tayo sa trabaho, nakabili ng bahay, o may naabot na pangarap, magandang ipagdiwang yon. Pero huwag nating kalimutang alalahanin ang mga taong tumulong sa atin at tandaan na may iba pang nangangailangan ng encouragement. So yun, let's just continue to be humble every day. I think feeling ko in general sa mga Filipino, it's innate in our nature to be humble. So yun. Anyway, sa football may panalo at may talo. May injury time, may extra time at minsan umaabot pa sa penalty shootout. Ganun din ang buhay. Hindi laging madali. Minsan pakiramdam natin nahuhuli tayo o natatalo. Pero hindi natatapos ang laban hanggat hindi sumusuko. Kaya kung may pinagdadaanan kayo ngayon, isipin nyo na baka nasa first half pa lang kayo ng laban. So yun, baka ang pinakamagandang goal ng buhay nyo ay

Gusto mo bang maging bahagi ng isang makabuluhang komunidad na nagbibigay boses sa mga Filipino dito sa Australia at sa buong mundo? Inaanyayahan ka naming maging miyembro ng Chuchifulsed Filipino Program, isang simpleng hakbang na may malaking ambag sa pagpapalaganap ng ating kultura, wika at mga kwentong Pinoy sa radyo. Paano nga ba sumali? So bisitahin ang aming website na www.chuchifulsed.com.au. Mumunta sa Members tab, i-fill out ang membership form at bayaran ang maliit na halaga na $11 para sa mga concession card holders at senior citizens. At $16 naman para sa mga regular na membro. Ang inyong membership ay valid sa loob ng isang taon, kaya kung ito expired na o mag-expire na, maaari nyo pa rin itong i-renew sa parehong site na www.3000.com.au. Para naman sa mga updates, events at anunsyo ng programa, i-follow at i-like ang aming Facebook page na 3000 Radyo Filipino 92.3 FM. At syempre, huwag kalimutang tutukan ang aming mga Filipino program dito sa 3000 tuwing Martes, 10 to 11 a.m. Buhay Pinoy at Buhay Abroad. Tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. ang Hoy Pinoy. Tuwing Biyernes naman, 7 to 8 a.m. ang Pinoy Gising na. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight ang Pinoy Late Shift. Maging aktibo, maging konektado at maging bahagi ng boses ng mga Filipino sa ere. Be heard, be proud, be a part of the Filipino Voice on Air. Maraming salamat!

Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsy Girl. So yan, samantala, ano nga ba yung kaganapan sa Pilipinas ngayong mga panahong ito? So yun, ating pag-usapan ang kung ano nga ba yung nangyayari sa politika sa ating bansa. So yun, isa sa pinakamalaking balita ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At para sa mga hindi gaanong sumusubaybay sa politika, ang impeachment ay isang legal na proseso kung saan sinusuri kung may sapat na batayan upang alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. So yun. Sa kabilang banda naman, naghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang State of the Nation Address o SONA, kung saan inaasahang tatalakayin niya ang kalagayan ng bansa at ang mga plano ng administrasyon. So yun. At anyway, sa mga Pilipinong naniniwalang mahalagang umusad ang impeachment process upang mapanagot ang mga opisyal kapag may alegasyon, mayroon ding nagsasabing dapat tiyaking patas ang proseso at hindi ito ginagamit bilang instrumento ng politika. So yun, hopefully that's not the case talaga. At anuman ang ating pananaw, mahalagang tandaan na ang due process at paggalang sa batas ang pundasyon ng isang demokratikong lipunan. So yun. Anyway, samantala naman sa ating ekonomiya, isa pang malaking usapin ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing bilihin. No, nakita ko magtataas na naman yung gasolina. Kapag tumaas ang presyo ng krudo, naapektuhan ito ang pamasahe, syempre, pagkain, transportasyon, presyo ng mga produkto. At para sa ating mga OFWs at migrants, ramdam din ito dahil marami pa rin tayong tinutulungang pamilya sa Pilipinas. At marahil marami sa ating mga nakikinig ang regular na nagpapadala ng remittance. So yun, kapag tumataas ang gastusin sa Pilipinas, mas lumalaki rin ang pangailangan ng ating mga mahal sa buhay. So yun, ang okay na nga lang kasi at least mataas yung value ng Australian dollar sa Philippine peso, pero hindi pa rin natin dapat ipagdiwang kasi ibig sabihin, kasi mas mataas pa rin talaga yung gastusin ng mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. At samantala naman, patuloy pa rin pinag-uusapan ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ay hindi lamang issue ng teritoryo, kundi may kaugnayan din sa seguridad, kabuhayan nating mga mangingisda, yes, relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. At kasabay nito, dumadalo rin ang Pilipinas sa iba't ibang ASEAN meetings upang makipag-usap sa mga kalapit na bansa tungkol sa seguridad, ekonomiya at regional cooperation. Ang mga ganitong usapin ay nagpapaalala na ang Pilipinas ay bahagi ng mas malaking pandaigdigang komunidad. So, yun. Anyway, sa dami ng ating narinig araw-araw, minsan madaling mahati ang opinion ng mga tao. So, yun. Pero bilang mga Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa abroad, maaari tayong magkakaiba ng pananaw. Ngunit, pareho pa rin ang hangarin, syempre. Isang maayos na pamahalaan, ligtas na komunidad, at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Hindi kailangang pare-pareho ang ating opinion upang magkaroon ng respeto sa isa't isa. So yun, and of course, ano man ang ating paniniwala at pananaw sa politika, mahalagang manatili tayong bukas sa pakikinig. So yun, mapanuri sa impormasyong ating nababasa. This is so important. At magalang sa ating pakipag-usap sa kapwa. Ang Pilipinas ay dumaraan sa iba't ibang hangmon, ngunit ang kasaysayan natin ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay may tibay ng loob, malasakit sa pamilya, at kakayahang bumangon sa panahon ng pagsubok. Maaring, yes, of course, syempre, salamat sa pakikinig ninyo sa akin at ako po si Nelsy Girl. At isa muna pong awitin para sa inyong lahat.

Makalipas na naman po ang isang oras, so ibig sabihin magtatapos na po ang ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa akin ngayong araw na ito. At syempre tomorrow, abangan nyo po si Anghoy Pinoy, galak na katatlo hanggang ika-apat ng hapon. At syempre next week, abangan nyo pa rin po si Miss Liz Honey. Dito pa rin po sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Once again, this is Nelsie Girl nagsasabi sa inyong don't forget your 10 out of 10 and don't let anyone make you feel otherwise. Have a great day, everyone!